inggih talah kang pinuju teko purun istirahate iblis kapir ngalimputi tias rahayu ngandel kumandel mring iblis setan ngadil.